yano ha lewru korko fuddi. Lemi mi rewo e worgo mi yani bandam, lemi mi jiri e walu mi yani bandam. Kedi mi ketti mi nanmi wulango, wande jambare be ketti ma Arabi Saudiya.